0: Strauss. Tapos kanakala ko pa, Plas.
1: Chalali, kaya mo eh. Kahas mo ako na nga.